Tumatag parokata ang kinasing isin tayang kay Bawon. Ikang siyam ni ko nabi niya wichi mo dan laras horonyes. Kalang atrakan sugeng siyam monggo-monggo. Tapto nga dahi rawas hinggang tansa sukorno. Mana hinggang tansa yung tantrum. Hingki atupi tinten-tinten hinggang. Kita lampai. Oke, tinta-tinten ingkang sampun kepengker. Tentunipun kita setuju sambili. Ingki ngerasakan mana ingkang tansa. Sukorono soja syukur dumata Gusti. Kalau cobi male. Halo. Iye, terus pundi menika. Kalau aturaken lumiyin megah sekaro di rohani wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mugi sak sampunipun kalau ngaturaken sekaring kang menika samangke para kadang saged pinaram alikring on air.